Kawisanan kesuapan tabi na ikaw, kapirong ako wag mamayati ka sa limbahan boros dusun ko. Hoy, aromay bo. Mayariti ka nga WFM kyo. Sumawali dit ka sa limbahan boros malayo ditino. Kinaruhang kau ditambalot pengkaraja DJ Atika. Talo jam manta dit jam ko ano mamgisam ditino. Talo jam kau aguti. Miyampay kau agudah kesuapan bay na di DJ Maida. Isam da jam ko padam dua tang ada otak ko okay, oh. Magi nugya magi rorong oh. Wamiti ka sa banda tadaw ko dua tiga lebay nati ka dua na padam telu penagiti tulan ke onom dua na ribu dua na padam onom agaya kalansanan sa senang kawagud tadaw bay nati alidas da kyo. Lobby pada ada senang mantan ku ikan ihab atau furimanan. Mirina bohot kalansanan toko tikid ke suabun datu mungag toko kyo tapi nai. Amiga nagi aswaya lansanan toko nga asa senang dahot panau datadaw wagu. Napataguangan tarabay nati kumaraja dati kumamilid karaja dupis karaja perintah karaja idgaday karaja sendiri lansandot senong atawayaan semangat daw dabay nak ya bagal kasasari kesalimbahan boros dusun diti 2 jam lupa nga magkeringaw gisam da jam ko hapura misa maya diti magkeringaw ti ilon toko waturputan ko ngayon tawan haron nagi kapailan gatang gata haron nagi kapailan kapailan suan kapailan kapailan dat suay kyo pay nagi ti kapailan dat World Cup babay nati masag kapanawi ti pialaan do ti pilitan sinigalam no way. Diteno pagulo sa minuang iti konti isa kusong isa Norway kusong Senegal kaya baham dua sindi nga parangahan ko di kayo pagulo ilan toko waturputan ko ngayon tawan sindi nga tadi Erdiona Cristopo Kunjan Roland Kapasyon o man tadi sindi nga wago di Ridwan alias Jesus uhotan ku tawan rondom kati atuk kontok na kopya kyo. Pagulong mangila to ko ngayon tawan, ilaot sindingan. O ba, kaniga FM ko, ay aramay bo.

Ito pinakawit din ha, taruputan ko ngayon tawan. Mantok.apa, tatuata, sitigan ang panang sakit paguntok ako kaya, tarabay no? Iti gani nga ako sabon ba niti aur masam, sarapon maninggarod miyang pa itongus, mitanggay drasa mid pipirhot kaya nun. Tatuang na pandang aur masam mid pipirhot kaya nun. Linaso mantadot 2 na padam talo darjah Celsius, gisam talo na padam talo darjah Celsius. Amid na bawan, kasuaban bayan nati, aur masam, sadapon maninggarud miyam pa itong husmitang gay drasa, mid pipirahot kayo nun. Kung ngayon diti katilombos, gisam na panong tatuong kaya. Linaso mantadot 2 na padam 4 darjah Celsius, gisam talo na padam talo darjah Celsius. Ami tambunan kesuaban bayan nanti aur masam sedapun meninggarud mi apa tongus mi tanggai rasa mid pipir hot kainan tatuang na pendanga rumasam mid pipir hot kainan linasu babas asri ba 2 na padam 3 darjah Celsius babas akawas 3 na padam 2 darjah Celsius. Tahu rin nahi denom kesuaban bayan nanti ruputan kong etawan aur masam. Panang sedapan na pandang nga meninggarud mi apa itong usmitang gaya drasa mid pipirahat kainan gisam dat panang tatuang alinasu mantadat 2 na padam teluh darjah Celsius gisam telu na padam teluh darjah Celsius. Ilana urputan ka ngayon tawan di dapat tatuata sitikinan panang sakit paguntok o tarabay no ipinalabos dat kopisan Meteorology Malaysia.

Kapisanan kasaban ko mani wago naging magkinangaw ti kaningaw FM kayo kasalimbahan boros dusunod bayanad ti. Ay ata pinaikaw iti pialaan na World Cup Senegal sumap dot Norway. Pero nagiminit man ta di teh noom talo iso no nuri gold dia lah kaya.

Kabisanan ko madiaman kan. Salam Malaysia Madani ko madika DJ Maida kati kabisanan papanaw karaja Hinoy Gonti. Oo, paing gambar ko piyo yaman han hiloy dumuh kyo. Hiti ako kasasari magkinang radio toko kyo kadi aman kan. Mulong piyan hinong perbuatan kyo aman kan. Kadapun dod ko tolopot nugyari radio teka telepon. Anong maguna telepon na magkinang kasalimhan kini nga FM kyo. DJ maandak nukad di.

Piala andat Norway am Senegal iti minit ke 6 hapad nad baina. Pemain hara talun hapad minit paham yang pai ke tusan telu isa. Telu Norway isa Senegal. Ampai korona ti kanun aku Senegal lot membagusa kakawaguk ya. Pamaginaw to pa sinding ginawo kagasan ko. Mata di Caroline Yusuf.

Ang ganapis ining mata di Henry Jun Majital Detino di Sangadaw id kampung ko. Ay sa sinding di manusuyan ko posyon songulon nugyari mamutong gata kayo. Pahingingis matungay at mamutong gata tadaw bayna. Ano po ka tadaw bayna nga ay tadaw din nakatalib. So akawas-kawas sa gatang dot gata kayo. Konsikahan nagya to timpud bay na ti kamayon dat na koy kawas-kawas na koy mamugot di hokon wanda ti mamutong gata. Na po dilay daw mura-mura ay matiya ti gatang na gata kayo. Asaro ko pa dilay di taon sera pa rin. Ay kayong puno nagid sabagi papalombos at ikasalimbahan na baras dusun. Kapailan na gatang gata kayo. Hello, RTMKK. Ay kagal na bay no? Airi pwede bagi akala kyo mayagaya kago gatangot ikonuan nga ikakamat-kamat barang-barang ngay nga nugya muhut-suhut kagod minsawat kyo nga kurayan pang kurayan iti na baka pasiyan tabinay ano kigo na nga mangon si kautakod ano na po ita ano takawid ka pasiyan kyo. Kapurman tako, o di po tako, kapurman tako, o yung garitot ko po siya tako, nga haro, pumatiwa kondit, lo, bigko susaat ko po siya daw. Aragyahit, ibaro si Dikyo. Nudi, o susano, teka, wagat na karajan, o priman, ano nga, sarohon, o piro, pagino mo tulundit, itayon, dadawam ka, no, di karajan, ano ka. Ah. Boros-boros na tarabay na kito Pinay. Apilaan, Norway, Senegal. Kakaldra, talo Norway, iso Senegal. Apilaan, ano gyari? World Cup iti, isa kaguhot pialaan. Pinimungan J. Sadopon, Jordan, sumab. Algeria, kaya?

Bapatil mo santaw kagum magkinang oda sinding. Kuman ako yung terhiyan na sinding kalangan dan kya kadali huay de jam ko pa dumi sa talo na pod minute orang ako nagiti sinding-sinding ngilalain. Kau basa na po di manikid ka sa limbahan nga mirolot titi tanulo dan sinding po niyan dahay kya. Naantok tadaw ko duo na po. Nga orang ako dasang pipi iti sinding kalangan dan sinding lalay de jam ko pa dumi sa talo na pod minute. Kasaro ko kunang.

Kamisanang kasaban kumani Justin Julius maya di Facebook Kuningaw FM kaya shalom senang kasaban tadaw mirod tadaw mirod.by no nang kundi tadaw ko talo kaya tapi pibabasan tayo sanan ku hoy aramay bo kadi

0: Magkaringaw di kayo.
1: Kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam ka siya, gisam jam ka pada misod ka swabon. Lobby agumo ka poilaan. Lobby agumo pumalihisan.

Kami senang ni aku mari handong jenis lain mami Elizal Zal ke. Pasan we di Facebook kaninga WFM. Kaira ka kung nakapiyag kasaraw nila at mayugyo pangay pa ko at mamutong kya. Karang ako nakanek at gatang-gata. Pamukin na ako pa sinding. Duo ginawa no kopi sa mata di Salvia Yusuf. Sultanan sinding di pinyapatan di Helen Sulimin na may sabas amin langat sa pinsado. Ay, lang aramay na kita pinay Johnny. Kaningaw FM ko, ay, aramay bo.

Energa ta timpo ti tababayan kasaro ko panangko. Harap ibiro kagu sinding kalangadan na po niyan mayadot ano gyari abo bayan di tidat bayan okay? Ang pagulod, paparang ako ti sinding. Pasiwat ako ti pasan dito Pinay. Henry Judy Yusof, mantan PPR Taman Anggrek, batu 27, Ralan Keningaw Tenom. Kaya. Mamasan ko ba di James Kundangit, Zubaida Yusof, Paul Iging, Jomil Sibi, Rose Yusof, Kampung Tunggaring, Kuala Namadan, Tambunan. May paipungatan, okuro-kuro, nakabar di kayo dabay na diti. Harap ako datong sanong-sanong kong ngawi miyampay paparalan ka raja na kayo tikita daw ka. Oh, baya na di manan sa road. Nuri, kasarahan di lahi dilapasan kayo. Oh, bahami ti sinding paunyan ko tinuti. Manarik hati man tadi Kidoni Kim Siong apok penyampatan di Molly Alina. Jinulim Batu Lapan manta di Pito Billy Anggas. Bisa pakagu sinding penyampatan manta di Masni Sumiran nami Julius Gudok langat ku teririmah. Kaningaw FM ku hoy aramai bo.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakeninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.

Frekuensi 94.4 MHz Ragi Noti, Paring Kuanangan. Jam kasa mo poram ni mo nga minit kan saya to mangus. Am tanto nakapangansak na yo. Pangakan kau lain mindugali. Amon mabuli mangkan ta kamay rabulin tok. Kamabuli totoy-totoy mangakan. Lumaboy dugal mapagon po yo. Jadi rongot ta ka rondo rin ba yung Afizal Fami Amir Aleskiko Tinao. Pagayaman ta ka.

Inan Rosita na andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahura tu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga ang alap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no business ko sahuanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus nyo ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang ra kolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aiwit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.